pong inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Napanood nyo ba, puro sa internet, pinalabas kagabi yung ano ha? Yung mga hearing na ginawa dun sa may Ortigas. Diba? Hindi daw hearing yun, press con lang daw yun, sabi nung isang grupo ng mga senador. Pero sabi nung mga grupo ng mga senador dun sa may Ortigas, hearing daw yun. So hindi ko alam kung alin ang alin, diba? Ang alam ko lang, medyo masakit sa mata yung pinakita ng mga sundalo. Sige, ayaw sila ipatawag ng Marines ng mga opisyal Tawagin natin silang dating sundalo. Diba? Oh, yun dati naman talaga sila sundalo Whether dismissed, dishonorably discharged, active or retired, 'di ba? Ati sila ng lahat sundalo. Ano pa gagawin natin? Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Melvin Tulang. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Piso muling lumakas sa 60 piso kada dolyar kasunod ng US-Iran peace deal. Department of Energy sinabing ang presyo ng produktong petrolyo ay maaaring bumalik sa normal sa loob ng 6 hanggang 12 buwan kung magtutuloy-tuloy na ang US-Iran peace deal. Kasawi sa Mindanao, earthquake umabot na sa 68, 33 nawawala pa ayon sa NDRRMC. Cayetano sa issue ng Senate leadership, kung meron na silang 13, congratulations! Pero kahit na,

sa pagpapaira ng konstitusyon at sa pagtiyak na lagi nang maging malinaw itong batayan ng pagbilang ng mga boto at quorum sa Senado nang naaayon sa konstitusyon. Kung papayagan aniyang baguhin ang bilang dito bagamat klaro sa konstitusyon na 24 na kasabi ng Senado basya ng quorum at pagboto, magiging question kung pwede ring baguhin ang pagbilang kapag ang nakasalang na ay martial law, charter change at paggawad ng hatol sa impeachment case. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Monchamchon ng Manila Bulletin, Kape-Kape na Idol. Good morning, Monchamchon. Ferdinand Enriquez, good morning. Roxanne Coso, hindi pa naman nagre-resign si Cayetano. Kimura Dolores, ang lakas din po ng lindol dito sa Japan kahapon ng gabi. Naku, mag-ingat kayo. Joey Barbosa Doria, good morning. Good morning, brother. Kimura Dolores, Villar at Villanueva, Falimfing. Salbahe kayo. Di ba? Salbahe kayo.

0: precautionary measure ka na dapat because there was one incident na meron ng Montik malunod eh, di ba? So, yun, ako, I'm talking right now, not as a congressman. Of course, yung Mateneo is under my district, pero I'm not talking, I'm feeling this way, I'm feeling so sad, not because of as a congressman right now. Mm-hmm. As a former coach and a student athlete, it's hard managing those players, tapos yung parents. How will you relate to that? Kaya nga kung ikaw yung may tawag dito, yung ikaw ang player, naglalaro kong ganyan, na hindi mo man lang kinikwento kung ano talaga nangyari, hindi ka man lang nag-apologetic, bakit magiging confident na yun yung mga parents ng mga players na aalagaan yung anak nila? Di ba? There's gonna be always a big question. Di ba?
1: Yes.
0: I just hope that he will coordinate with the investigation, di ba, and everything, and tell all talaga what really transpired. You know, own it, di ba? Ikaw ang head coach, hindi mo pwedeng sabihin na idea nito. And the end of the day, even though there's a recommendation, end of the day, head coach pa rin mag-decide.
1: Correct. Mm-hmm. Ayun. Opo. Kong maraming salamat po sa inyong oras ha, at
0: thank you rin.
1: Harinawa po eh mabigyan na ng hustisya ang dalawa pong naulilang pamilya.
0: Yes, ako talagang tama yung sinabi ako, durog din ang puso ko sa nung nabalitaan ko yun eh. You know, you deprive the family of you know, not only son and yung future nung bata eh. Napakagaling, nakita kong pala maglaro. Talagang he will go places eh.
1: Ayun. Kong marami pong salamat sa inyong oras.
0: Okay, thank you very much then. Okay.
1: Nakausap po natin ang dati pong coach, ano, head coach at ano, student athlete of course, ano, si Quezon City 3rd District Representative Franz Pumarin.
2: Ayan, nung nakita
1: at yung experience ni Kong, no?
2: Nakita
1: coach
2: mo na ba maglaro yung bata?
1: Oo, grabe, no? Ano?
2: Talagang nung nakaraan lang, may laban sila eh, nung championship nila, kalaban yung Duterte na. Pero siya naglalaro siya sa Davao. Yung kalaban niya yung Duterte.
1: Yeah. Ah, okay.
2: Hindi related sa
1: politics. Ah, talaga?
2: Oo. So talagang, magaling talaga siya. Talagang
1: potential.
2: Oo, magaling. Tapos ang tangkad, di ba? 6'4". Tapos, ganito yung nangyari. Ayun, kanina yung tanong mo bilang isang tatay. Ang hirap i-explain talaga, Jess. No, ako hindi ko siya kakilala, hindi ko kamag-anak. Nakikita ko lang siya, pinanonood ko lang siya. Tapos nung nabalitaan ko yung nangyari, alam mo yung parang affected ako na may nawalang isang future ng Pilipinas, no. Sayang talaga, sobrang nakakalungkot, no. Ang dami gusto nating maraming tanong ang gusto nating masagot. Na lalo na ang daming lumalabas na hindi daw siya welcome sa team.
1: Oo, mga ganun.
2: Yung mga ganun na nakakadagdag na ano.
1: Masakit sa pakiramdam. Kasi nga Darwin, ang tagal magsalita eh. Kaya kung ano-ano na yung teorya natin na kapag may lumabas na picture, ay hindi siya welcome sa team. Diba? Nakakadagdag siya ng anxiety.
2: Na, hindi naman, pwedeng hindi yun yung kwento. Yun lang yung sinabi nung, yun na yung sinabi nung nag-post.
1: Aha.
2: Pero dahil nga wala kang, tama yung sinabi mo, Jess, dahil wala kang naririnig sa kabilang kampo, ay baka nga.
1: Ayun diba, na nga. At ito pa, Darwin, ang isang ano pa dyan, ito kumpirmado naman to, dahil lumabas ito sa news, no? May exclusive report yung isang media na, ang sabi pa, isa lang yung na-report sa rescue na nalunod. Apparently, it took them how many minutes para bumalik. Para, kasi dalawa pala yung nalulunod na nawawala. So, ang daming tanong, Darwin, ang daming tanong na dapat sana eh mailahad na, no? Para mabigyan linaw lahat.
2: Oo. Tsaka bakit, sabi bakit nga, kung magte-training, bakit dun sa ganung klaseng dagat, eh yung ibang NBA players, lumabas din tuloy
1: oo,
2: ito
1: nga.
2: Sa swimming pool. Eh, napakalaki na itong player na to. Napakagaling. Pero sa swimming pool lang sila nagtitraining.
1: Ayun. Kaya sabi nga ni Kong, masakit na eye-opener, pero dapat siguro malinaw, Darwin. Ano ba yung team building sa training? Di ba?
2: Siguro ko, Jess, kahit na may team building yan or training yan, hindi yan dapat
1: ayun na nga
2: gawin doon.
1: Oo.
2: Siguro pwede mong pagsabayin. Sige, team building tayo, pwede rin pagsabay na training tayo, pero whatever happens, hindi dapat aabot sa puntong may mawawalang buhay.
1: Yan na nga. Tsaka ano yung sabi ni Kong, controlled environment dapat.
2: Maganda yung sinabi ni Kong na yung

0: kung ano man ang ipapagawa ko sa mga players ko, yun din ang ipapagawa ko sa anak ko. Mm-hmm. Di ba? Yun yung mafe-feel mo na ay, pwedeng gawin talaga.
1: Correct. Ayun. Nako, nag-overtime na tayo, Darwin.
0: Ayan, nag-overtime na tayo. Mamaya pag-uusapan po natin sa pagbabalik yung tungkol po sa paglindol. Kaya samahan nyo kami, magbabalik ang Max Servicio makalipas ang ilang paalala.
2: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet Saturdays 6:30 p.m. to 7:30 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube.
1: No, bakit sa Japan, 'di ba very prone din sila sa earthquake?
0: Madalas, oo.
1: Oh. Oh.
4: Yeah.
5: Canada for the tournament. The defender faces allegations of rape and sexual assault in Britain, which he denies. BBC News.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 810 AM.
8: Si kung saan ni-nominate ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri si Gatchalian bilang Pangulo ng Senado. Sa kanyang payag, sinabi ni Senador Zubiri na narapat na maging Pangulo ng Senado si Gatchalian dahil sa kanyang sipag at dedikasyon sa trabaho sa Senado ng Senador na mismo aniya ang nagsasara ng Senado. Na italaga naman ni Senate Pro Tempore itong si Senador Vicente Tito Soto III at Senate Majority nga itong si Juan Miguel Zubiri. Matapos ito ay nagtalaga na sila ng mga bagong chairman ng mga komite sa Senado at mga bagong miyembro ng makapangyariang commission on appointment. Sa panayam kahapon, sinabi ni Gatchalian na mamayang alas 11 ay magbe-break sila para sa pagbibigay daan naman sa commission on appointment hearing para sa kumpirmasyon ng mga opisyal ng pamahalaan at promotion ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ako si Jojo Sika, tagulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
9: Maraming salamat, Jojo Sika. Congratulations, sabi nga ng Senate President, former Senate President Alan Peter Cayetano. Congratulations, nakakuha kayo ng quorum. Mahirap na makulong eh. Yan lang obserbasyon ng taong bayan. Siyempre tinatakot ka makukulong kung hindi ka tatalon sa kabilang bakod, so tumalon ka na, konting exercise lang naman yun, tatalon. Kaya lang di natin masabi, tatandaan tayo kung itong mga makasaysayang mga nangyayari lalo dyan sa Senado ay tatandaan ng taong bayan, magkakaalaman yan in the future. Ang sa ganang dito sa RJ Patrol lang ay sinasabi ko sana na may pagpatuloy yung in the pursuit of the truth, katotohanan talaga. Kung ganyan na sinasabi nilang pagtatakpan na naman yung katotohanan, ta ikukulapulan niya ng ano, tabi, whitewashing ba tawag niya? Iwa-whitewash para magmukhang yung kabulastugan ay magmukhang makatao, makabayan, yun lang. Yun lang. Kaya, yun, ang panawagan ng mga barkada ay, ano, tandaan natin lahat yung mga nangyayari. At, hindi naman tayo, wala tayong kinikilingan, pero nasa, ano tayo, in the pursuit of the truth, kung pwede lang. Si Maurice Hiramez. Maurice Hiramez. Bertrin. Itong ano na masipag na photojournalist na si Maurice Hiramez. Birthday. Oh. Batiin natin. Oh, happy happy birthday Maurice Hiramez. Oh, akala mo ano ah? Kala mo ano yung pangalan niya? Apelyido niya?

yung kanyang tatay, matagal ko naging kasama yun, si Chris Hiramis. The late Chris Hiramis, na nawala na. So, matagal ko yung nakasama sa field nung ako'y

siyempre, turnover na eh. Nagbitiw na bilang Senate President Alan Peter Cayetano. That's life. All right, first break natin. Oras impunto alas 10:30 ng umaga.

0: misdeclared, mini-misdeclare nila. Iba yung lalagay nilang declared merchandise, i-undervalue nila para hindi sila makabayad ng tama. Oh, oops, uy, oh, yun sabi niya, bakit nakalagay lang daw sa envelope? Oh, ang suhol sa kanya. Sino ba yan, Sir Liuyang? Talk is cheap daw, sabi ng isang corrupt na angkor. Sino yan? Yung nakatupi ba?
1: Estados Unidos, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na makatutulong ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa pagbawas ng gastos sa produksyon at transportasyon ng mga produktong pang-agrikultura. Paliwanag pa ng kalihim, makatutulong ito lalo na sa paghahanda sa bagong rice planting season at sa pagharap sa posibleng epekto ng El Nino. Sinabi rin ng DA na mayroon na silang mga nakalatag na programa at paghahanda para sa worst case scenario kung saan mananatiling sarado ang naturang daluyan na maaaring magdulot ng mas mataas na presyo ng pagkain at mas mababang ani ng mga magsasaka. Sa muling pagbubukas ika ng Strait of Hormuz, inaasahan ang mas maayos na daloy ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at mga bansa sa Middle East na mahalagang bagsakan o merkado ng mga agricultural products gaya ng saging, pinya, mga dilata at iba pang pagkain. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.
0: Maraming salamat. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya. Maraming salamat, Chris Lucas. O sabi ni Shirley Uyang, ligtas at hindi na mapapanagot ang mga buhaya sa Congress. Paano na yan, Art Arjo Ataide? Happy? O anong issue naman ni Congressman Ataide? Kuminsan kasi, pag ganyan, Shirley Uyang, balikan lang natin yung scriptures. The Lord allows rain over the good, the righteous, and the wicked. Wala po siya sinisino eh. So, baka pinalalampas lang ni Lord yung, yan, kung may mga former congressman sa liko. Pandemic pa, eh, nag-flex na. Flex ng isang napakamahaling puting nari.

0: mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: RJ Patrol!
6: Alas 11:33 na po ng tanghali dito sa RJ Patrol on a Wednesday, July. I mean, June pa. Huwag na tayong tumalon. On the 7th month, or sixth, on the 6th month pa lang tayo. June 17. Si Jocelyn Evio, good morning Angelo Almonte. Present, pakibati aming mayor. Happy birthday, Vico Soto, today. Happy birthday, Mayor Vico Soto. Masarap na dessert, ha? Biko. Masarap din sa kape. Na kapeng barako, ang Biko. Happy, happy birthday, Mayor Vico Soto. Si Mayat Villanueva, sana naman huwag maisa-isang tabi ang mga nakinabang sa maleta. Yun nga ang worry natin. Nagsalita si Rafi Tulfo, si Senator. Kalimutan na natin lahat ng nangyari. At let's move on. Yun ang malungkot. Baka yung literal na sinasabi niya, kalimutan na natin yung ganun, yung mali-maletang salapi. Yun ang sinasabi natin. Talk is cheap. Maliligtas na at di na mapapanagot daw ang mga buhaya. Malungkot. Malungkot tayo. I agree, Sir Leoy Ang. Tama ka dyan, Sir Angelo. I agree. Wala kayong sound. Shirley Oyang, wala. Nagkaka-problema ba sa internet? Wala tayong sound daw. Hindi daw tayo masyadong audible. Shirley Oyang, Rafi Tulfo, mas dapat mong sabihin huwag kalimutan ang totoong investigasyon ng flood control scam. Ganern, sabi ni Shirley Oyang. Ingat Shirley Oyang, puso mo ha. Shirley Oyang, gustong-gusto pa po ni Jumping Jack magpa-interview sa kanya Clue Pamor. Gustong-gusto ni Jumping Jack magpa-interview sa kanya Clue Pamor. Ano na siya eh? Instant ano na eh? Superstar na sa broadcast journalism eh. Kung yun ang sinasabi mo na associated sa akin ha. May numero yon bilang isang disipulo ko sa Radyo Patrol. My report, Department of Energy nagsagawa ng assessment para palakasin ang power supply sa Marinduque. Report ng DZRJ reporter Jong Malapas. Jong.

At check yun. Ang sunrise sunset. Dapat meron tayo niyan. Oh. 6:27. Ang sunset, 6:27. O, oh, isang oras na. 1 hour na. Isang oras na ang lamang ng liwanag sa dilim, mga kababayan.

hinahanap ko nga eh, yung balitang sinasabi nyo eh. Diba? Sabi sa GMA News. I may leave the position of Senate President, but I am honored to still be your PA, your PS, your public servant. Sabi ni Cayetano sa kanyang post. Inassume nila na nag-concede. O hindi nila, ano, hindi, wala tayong statement na nag-concede. Di ba? I may. Di ba? I may. Balikan natin yung balitang yan, ha? Huling lumakas ang piso at bumalik sa 6 na pong piso kada dolyar na antas noong Lunes matapos maging positibo ang reaksyon ng merkado sa pansamantalang kasundo ang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos sa Tiran na nagpababa sa pangamba ng pandaigdigan ng supply ng langis. Nagtala ang piso ng 34 sentimong pag-angat at nagsara sa 60.18 pesos per dollar mula sa 60.52 noong Biyernes. Ito ang isa sa pinakamataas na antas ng lokal na salapi sa mga nakaraang linggo. Ayon sa mga analyst, nakatulong sa pagtaas ng piso ang pagbaba ng presyo ng langis at pagbuti ng sentimiento ng mga namumuhunan kasunod ng kasunduang magbubukas muli sa Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta na pangdaigdigang kalakalan ng langis. Sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na nakinabang din ang piso sa inaasahang pagluwag ng inflation matapos sa matinding pagbaba ng presyo ng krudo sa pangdaigdigang merkado. Kasabay nito, umakyat ang mga pamilihang pinansyal sa iba't ibang bansa habang bumagsak na mahigit 5% ang presyo ng langis kasunod ng anunsyo ng peace deal na nagbigay suporta sa mga currency ng mga bansang umaangkat ng langis gaya ng Pilipinas. In real time po, ngayong alas 8:17 ng umaga, 60 pesos and 25 centavos po ang exchange rate ng dolyar sa piso. Yan. Mukhang improving. Mababa kaya siya dun sa dating 54 pesos? Hindi, hindi na raw. Na lang daw yan. Angeline De Salisa, bakit nagbitiw? Wala pa ang sagot ng Supreme Court sa petition nila. Simon Samson na Manila Bulletin, kape-kape na idol. Good morning. Sabi ni Ferdinand Enriquez, Roxanne Costo, hindi pa naman nagre-resign si Cayetano. Hindi pa nga. Hindi pa naman, di ba? Kaya lang, baka alam na niyang, kasi ano eh, matindi yung balita na tatalo na ng bakod si Mark Villar at saka si, ano eh, Joel, si Joel Villanueva eh. Kuya Mamaya, ayon sa Department of Energy, posibleng bumalik sa normal ang presyo ng langis sa loob ng 6 hanggang 12 buwan na kung matutuloy ang kasunduan ng United States at Iran na layong tapusin ang digmaan sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ngayong Linggo ay inaasahan ang malaking rollback sa presyo ng diesel, 5 pesos and 71 centavos kada litro, at kerosina, 2 pesos and 50 centavos kada litro. Ang gasolina ay maaaring bumaba ng 32 centimos at tumaas ng hanggang 1 peso and 68 centavos kada litro. Pang naging adjustment kahapon. Sorry po, sakit ako kahapon. Kahapon, ang gasolina ay bumaba ng umangat. Ang gasolina ay wala pa rin. Hindi definites. Ano ba ang definites? Effective Tuesday. Di ba? Ang gasolina umakyat ng 1 peso 68 centavos. Ang diesel bumaba ng

3 pesos 71 centavos. Ang kerosina bumaba ng 50 centavos kada litro lahat ng mga bagay na yan. O yan, para alam nyo na. Para alam na natin kagad, di ba? Sinabi naman ni Green na hindi agad babalik sa dating presyo ang langis na dating nasa 50 hanggang 60 pesos kada litro para sa diesel dahil kailangan pa ng panahon para maibalik ang supply sa pandaigdigang merkado. Maaring umabot pa ng hanggang 6 hanggang 12 buwan bago tuloy ang bumalik sa normal ang presyo dahil hindi gaagad naayos ang supply chain. Dagdag ng Department of Energy, kahit bumaba ang presyo ng langis, mananatili pa rin ang state of energy emergency hanggang sa tuloy ang bumaba ang inflation at maging stable

0: pabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM band ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. You know the drill, Facebook, YouTube, TikTok. Ha? Punta na lang kayo doon. Alam niyo na kung anong gagawin ninyo. Gawin niyo na. Sa palasyo ng Malacañang, si Pangulong Marcos bumiyahe na patungong Kazan, Russia para sa ASEAN-Russia Summit. Si Chona Yu, mag-uulat. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Bumiyahe na patungong Kazan sa Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit na gaganapin ngayong araw hanggang bukas. Ito ang unang pagkakataon na magtutungo ang Pangulo sa Russia matapos ang 50 taon ng huling bumisita ang kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Pangulong Marcos, pag-uusapan sa summit ang political, security, economic at socio-cultural pillars. Tatalakayin din ang usapin sa partnership, peace and security, trade and investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, education, tourism at people-to-people exchanges. Umaasa si Pangulong Marcos na ang summit na ito ay magbubukas pa ng mas maraming oportunidad sa ASEAN countries, lalo na sa Pilipinas. May nakatakdang bilateral meeting din si Pangulong Marcos kay Russian President Vladimir Putin. 13 oras ang biyahe ni Pangulong Marcos at umalis kagabi ng 11:55. Hindi naman kasama sa biyahe si First Lady Liza Marcos. Si Pangulong Marcos ang co-chair nitong ASEAN-Russia Summit na ito.
0: Pagkakailan siya doon?
1: Bukas. Uuwi din. Isang araw lang.
0: Paano ang biyahe doon ah?
1: 13 hours, sabi 13 ni hours. First Lady Liza Marcos, kasi direct flight.
0: Direct flight naman eh, no? PRC. PRC 001 naman, ano?
1: Oh. Opo. Pero yung media na commercial ay mahigit 20 hours.
0: Hindi. Ang matandang rule is, suspendido lang siya sa functions, hindi as a sitting senator.
2: Kaya yun yung mga pinagtatalo-talo ngayon eh. Malalaman ito mamaya. Kapag ka nagkaroon na special session, kung magkakaroon na ng pagpapalit na liderato at magiging Senate President na nga itong si Senator Sherwin Gatchalian. No. Pero nakita natin yung kanyang ina, dumating dito alina.
0: Si Mark Villar, sinasabing lilipat na kasi wala kahapon din. Di ba 10 kahapon yung nagpunta sa Supreme Court?
2: Oo, hindi pumirma, wala sa pirma si
0: Mark at saka
2: Mark
0: si Joel. Villan
2: at si Villanueva, yung dalawa.
0: Oo, si Villanueva. Si Mark sa Amerika, hindi makakapirma talaga yon.
2: Yun naman pala.
0: Ang alam ko, nasa Amerika ngayon si Mark.
2: Kaya... tinamang na ako ayaw, mabuti ka pa, alam mo. Galing mo talaga kasama ngayon.
0: Nagsabi sa akin, nagsabi lang sa akin na nasa Amerika.
2: Kanina nga maglalive ako, nakita ka, sabi niya, si Boss niya ayaw ah, punta siya sa likod yun. Papapansin sa'yo eh.
0: Tapos, ang problema, ang ano na lang dyan is si Joel. Kasi kung si Joel, may quorum na. At kung may quorum, 12 na yung boboto kay Sherwin, may quorum, tapos na ako eh.

0: ito, di ba? Ganun na yun. Kaya ganun na lang kasimple yun, di ba?
1: Kaya kasimple yun. Pero, siyempre, sa bandang uli, mayroon tayong Supreme Court na nagapil. Sa bandang uli pa yun.
0: Yun lang. Ay, matagal pa yun. Alam mo, ang problema sa Supreme Court, John, no? Problema sa Supreme Court is meron silang tinatawag na ruling na wala na. Hindi na kami magru-ruling kasi useless na. May ganun sila eh. Halimbawa, ganyan. Naging nagkaroon, right now, nagkaroon na ng quorum. Nagkaroon na ng quorum. No, tigal na naiboto yung bagong set ng opisyal ng Senado. Sasabihin ng Korte Suprema dyan, eh useless na eh. Kasi may bago ng set na ano eh, na legal eh. May ganun eh. May ganung ruling ang Korte Suprema eh. Maraming beses ko na nakita yan eh. Diba? Okay, so ang akin, masyado nang late sila sila Cayetano sa Supreme Court.
1: Okay, kaya dapat nagtampan na sila kagad.
0: Dapat pinabukasan.
1: Bayanan pa rin natin. Malay natin kung ano. Diba? Kung magiging. Oo. Ito yung tinatawag natin na talagang huling baraha ng kampo ni Senador Alan Peter Quezada.
0: Oh, tingnan natin.
1: Okay, diba? Yun yung kaganapan dito. No? Sige. Maraming tatalakayin ngayon dito, yung mga nasa third and final reading, tapos yung mga iba pang bills, resolution. Ang pinaka-importante daw dito, mamayang alas 11, magbe-break sila para bigyan na yung commission on appointment ng organization para ma-appoint na yung mga hindi pa na-appoint, yung mga secretary at saka mga promotion ng mga armed forces of the Philippines. So, mahalaga yun. At saka yung ilang member ng PNP.
0: Mababang mga kung anong gagawin ni ano ni Joel Villanueva, kung lilitaw lang siya diyan para doon sa ano o sasali siya, kasi kung pwedeng ano eh litaw siya diyan para lang doon sa urgent business.
1: Pwede.
0: Tapos pagkatapos sa urgent business, aalis na siya eh, para hindi siya kasali talaga doon sa paksyon, di ba?
1: Wala naman natin, no, mga minuto na lamang, mga minutes na lang magsisimula na 'tong special session. At tayo magtutungo ngayon. Ibababa ko muna 'tong bag ko.
0: Sige na.
1: Plenary hall sa Senado.
0: O yan, ako na si... Mabigat yan.
1: Ako naman si Jojo Sikat Nagulat para sa DCRJ Radio Manila TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado.

0: alas 8:55 na po ng umaga. Ha? Dalawang balita na lang. Ang babasahin ko, sinabi ng Department of Labor and Employment na hindi naapektuhan ay sinasagot imbestigasyon na kognay ng alien employment permit ni dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin kahit na nagbitiw pa siya sa pwesto. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ang imbestigasyon ay nakatoon sa insidente na ganap noong June 8 at umiiral sa employer-employee relationship noong panahon yon, hindi sa kasalukuyang estado ni Baldwin tapos ang kanyang resignation. Pinagpapasa si Baldwin ng verified answer hanggang June 25 habang nakatakda ang formal hearing sa June 20.
1: Mapag-isa yan, mapag-maayos yan. Kaya raw nitong si Gatsalya na magawa ng paraan itong mga nangyayari ngayon dyan sa Senado. Yan ang sabi nitong si Senator Zubiri. Tiwala daw siya na itong si Senate President Gatsalyan ay maibabalik yung Senado sa tamang landas na guided by highest standards of service, integrity and morality. Ayan. Kaya nananawagan din siya sa mga iba pang miyembro ng Senado para magbalik trabaho na. Back to work. Ayan na siya. Wala nang question sa quorum. At pati yung petition nitong si Campo, nitong Senator Alan Peter Cayetano, wala na rin saysay, moot and academic na yan. Yung petition nila dyan sa Court Suprema na ibalik sa dati, ideklarang null and void. Walang bisa yung quorum na 12 noong June 3. Wala na yun kasi may bago na eh. Naka-13 na sila eh. So hindi na ubra yun. Nalampasan na. At ito naman si Senator Alan Peter Cayetano ay nagsabi siya na tanggap niya na hindi na siya ngayon ng Senate President. Tanggap niya na

0: Gatchalya na ang presidente ngayon. Pumalit sa kanya. At sabi niya, nakausap niya itong si Senator Joel Villanueva bagong mag-session kanina. At sinabi niya na mukhang itong si Villanueva talagang nagsabi na doon siya papanik sa kabila. Ayun, kaya hindi raw siya hahadlang dyan, sabi itong si Cayetano. At yun nga nangyari, walang humadlang. So tuloy-tuloy, naging Senate President itong si Senator Gatchalyan. Ayan ang sabi niya. Sabi pa nito si Senator Cayetano, iiwan daw niya ang posisyon ng SP, Senate President. Pero kinararangal daw niya na siya pa rin ay isang PS. Ano daw yan? Ano yung PS? Yeah, public servant. Yun. So yan, ha. Tapos nag-session na sila, nag-aunan lang dun sa kanilang ginawa dun sa commission on appointments, sinalang nila yung limang general. At habang nagkakaroon, 22 na yan, ng mga dating tauhan, itong si dating Congressman Saldico, ang humarap dyan sa ombudsman. Yan, ha. Humarap sila sa ombudsman para doon na nga, magbigay sila ng mga testimonya dyan para sa mga investigasyon na ginagawa ng ombudsman. Hindi yung 22, lima lang. Ayan ang kinumpirma nito yung abogado nila, si Attorney Levito Baligod. Pero yun lang, ha? Wala pa tayong balita kung ano nangyari, kung ano sinabi nila dahil di pa nilalabas ng ombudsman. Okay, sandali lang at magbe-break muna tayo. Oras natin, 30 minutes, makalipas ang alas 4.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
2: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po. Eto, kanina binati na ng Malacanang ang etong mga bagong na-elect dyan sa sa Senado, ha. Binati na nila itong bagong Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. At syempre, yung mga iba pa. Tapos itong MRT3 kaninang umaga nagka-problema, ha?

0: detalyadong paliwanag kung bakit hindi sila maharap sa administrative sanctions dahil nga nagkaaberya itong biyahe ng MRT mula Buendia hanggang Guadalupe Station mga alas 5:30 ng umaga. So yung insidente na yan naging dahilan ng pagkaantala at inconvenience ng libo-libo mga commuters na umaasa diyan sa ano sa MRT sa kanilang pang-araw-araw na biyahe. So ang Department of Transportation ay sabi nila nabalik naman sa normal operations ang biyahe ng MRT kanina bago mag-alas 7. Mga 3 minuto bago mag-alas 7. Bumalik na sa normal yung biyahe. Pero dahil sa abala, ayun nga, inatasan ng MRT o inatasan ng DOTR ang MRT 3 na magbigay ng free rides buong araw ngayon. So pagsakay nyo sa MRT ngayon, kung kayo sumakay kaninang umaga, papasok sa trabaho, pag uwi nyo, libre. Libre ang pamasahe. Yan, libre na ang pamasahe. Okay, Mary Pochichona Yu. Itong PhilHealth pinaimbestiga ni Pangulo Marcos matapos ireklamo dahil sa hindi pagbibigay ng discount sa isang pasyente. Illuminati Report, Chona?
1: Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reklamo ng isang ginang na hindi kinaltasan ng PhilHealth ang hospital bill ng kanyang mister dahil wala pang 24 oras na na-confine sa ospital. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, porsigido si Pangulong Marcos na mapaganda ang healthcare ng bansa. Ayaw anya ni Pangulong Marcos na hindi mabigyan ng ayuda ang taong bayan, lalo na pagdating sa kalusugan dahil lamang sa maling pag-implementa ng mga programa. Pakiusap ni Castro sa lahat ng kawalin ng PhilHealth, alamin ang mga benepisyo ng taong...
0: Para aksyonan niyang petisyon nila, nababawiin niya, idedeklarang ganyan, hindi na siguro. Although, kung magkakaroon sila ng petisyon nila na kung yumbang 22 o yumbang 12 ay sapat para mag-quorum. Yan, ayun yun. Pwede siguro doon. Pero yung tungkol dun sa pagbalik, kasi meron silang certiorari. So, tapos meron pang status quo ante, di ba? Kung pagkaganon, mukhang hindi na ubra yun. Hindi na yun na action na ng Court Suprema. Pero kung ang question dan ay yung bang 12 ay magiging quorum o mag maituturing na may quorum pag 12 na mga senador lang ang nandyan. Baka yun pwede pa. Yan. Kasama kaya yun sa petition nila. Kung kasama yun...
2: Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Balik tayo, sa ating UGM, ugnayang gobyerno at mamamayan. Pangalawang bahagi na tayo ng ating UGM ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, ikalabing pito sa buwan ng Hunyo. At si Jaime Savoya Bernante, nagtatanong, yan bang flood control ghost project scandal sa sangkot? Itutuloy pa ba ang investigasyon o tatanggapin na lang natin ang sinabi nito ni Senator Erwin Tulfo? Kalimutan na lang daw. Hindi naman siguro kalilimutan yan. Nandyan, tuloy-tuloy naman yung investigasyon. Ang ombudsman, sabi nila, meron silang 209 ngayon na on process na mga reklamo tungkol dyan at iniimbestigahan na nila. Yang mga reklamo na yan, marami yan, 209. Tapos meron pa, may mga iba pa na mga iniimbestigahan din nila. Sana totoo yan. Ang problema natin, yung gusto natin matumbok na sinasabi natin mastermind, hindi umuobra . Walang
1: ni Chodoro laban sa mga aksyon ng China na ginagawa sa bahagi ng West Philippine Sea kung saan patuloy na nakararanas ng harassment ang mga Filipino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pag-

0: katanggol sa demokrasya.
1: Okay, a report ni Chona Yu. Oh, natatandaan niyo pa yung nangyari noong May 13, ha? Ang sinasabi na Senate building, ha? The Senate is under attack. Diba, ganyan sabi. Ngayon po, batay daw sa investigasyon, sinasabi po ng itong si Justice Secretary Frederick Vida, hindi raw totoo yun. The Senate building was not under attack last May 13. Ayan po ang sabi nitong si Secretary Vida. At nagbigay siya ng update ito sa ginawa nilang investigation tungkol dyan sa kasama yung panel of prosecutors dyan sa Senate events na nangyari May 11 to May 13. Ha? Kaya dinismiss na yung claim na nagkaroon daw ng assault dyan sa legislative building. At sabi na yung action na yan on the Senate's Office of the Sergeant at Arms against members of the National Bureau of Investigation who were at the GSI's building was unjustified. Ayun, ha? Wala raw, hindi makatarungan yung ginawa na yan ng USAA. So, yung initial finding ng panel ay base dun sa documentary records, mga CCTV footage, witness statement, at iba pa mga relevant materials. Ayan, ha? Kaya dun pa lang, sinasabi na ngayon ng Department of Justice na hindi naging under attack ang Senado. Yun, ha? So, ano yan? Drama? Para makataka si Senator Bato? Ganun ba yun? Kasi hindi naman pala under attack. Eh. Pero yun ang statement nila para under attack. Tapos nun, nawala na itong si Senator Bato de la Rosa. Dumating lang para maiboto. Makaboto, makabuo silang 13 at maging Senate President itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pero after mga mahigit 1 buwan din yun, ano? Eto naman. Na talsik din siya. Ang pumalit naman itong si Senator Sherwin Gatsalian. Ayan. Kaya sa mga record po, itong si Senator Alan Peter Cayetano, siya ang pangalawa sa may pinakamaigsing term bilang Senate President sa history ng Pilipinas. Ayan, ha? Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, pangalawa itong si Senator Alan Peter Cayetano sa may pinakamaigsing termino bilang Senate President. Si Cayetano, naging presidente siya from May 11 to June 17. Ngayon, di ba? Kasi ngayon ang pumalit na itong si Senate President Sherwin Gatsalian. Mga 1 month and 6 days. Ayan. Ang pinakamaigsing termino nangyari noong 1952 itong si Camilo Osias. Yan. Siya ang may pinakamaigsing termino bilang Senate President. Naglingkod lang siya bilang Senate President 13 days. Ha? 13 days lang. Hindi pa umabot ng hustong 2 linggo. Kinapos pa ng 1 araw.

0: na hindi nabanggit sa maleta. Si Giorgio Sicat, may pag-uulat, Senate President Gatsalian, nananawagan sa mga senador na magkaisa at magtulungan laban sa kinakaharap na problema ng bansa. Okay, Giorgio Sicat, ibalita mo.
1: Nananawagan si Senate President Sherwin Gatsalian sa lahat ng mga senador na magkaisa at magtulungan laban sa mga kinaharap na problema ng bansa. Ang panawagan ay ginawa ni Gatsalian bago mag-adjourn ng special session kagabi. Ayon kay Gatsalian, mayorya man o minorya ay dapat magkaisa na sa paglilingkod at sama-samang harapin ang mga hamon sa bansa, lalo na sa kabila ng magkakaibang pananaw ay iisa naman ang kanilang misyon at ito ay pagtanggol ang batas at maglingkod sa bayan. Tinukoy ng Senate President ang patuloy pa rin ang pagtaas ng
0: ang bayan sa pinagagawa mapagsamantala sa kapangyarihan, patuloy ang kawalanghiyaan ng mga ganit sa kapangyarihan, sabi ni Teresita Cruz Aguiling.
2: Ng 6 na litrong bottled water sa mga apektadong komunidad. Patuloyan niya pakikipag-ugnayan ng Philippine Army sa mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol.

ha, mag-ingat kayo diyan sa ano ha. Mag-ingat kayo diyan. Mag-ingat kayo diyan sa Mindanao. Matindi rin ang lindol diyan pag tumatama eh. Medyo matagal-tagal na hindi tumatama. Grabe yung ano, grabe yung sarangani ko eh. Sa ibang mga balita, kasundo na ang bagong mayorya sa Senado na italaga si Senate President Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, formal na pagtitibayin ang pagtatalaga kay Escudero kapag muling nagpulong bilang impeachment court ng Senado sa July 6. Sinabi ni Lacson na si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang nagmungkahi kay Escudero at sinuportahan ito ng mayorya bagamat maaari pa niyang magbago ang napagkasunduan na ayon pa kay Lacson, napili si Escudero dahil abogado ito at may karanasan sa mga impeachment proceedings. Dati umunong kaalyado si Escudero ng grupo ni dating Senate President Alan Peter Quijano bago ang pagbabago sa liderato ng Senado noong June 3. Kinumpirma naman ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri na tinanggihan ni Escudero ang alok na maging Senate President pro tempore. Sa halip ay si Senator Vicente Tito Soto III ang nahalal si Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Sinabi ni Senador